said the nipa ne nya sa gidie na ewrade obegye wa firi mu ewe Yesu Kristo di mu senka obenya gidie sadie sa owura nya gidie na okọ Kristo nchanya anopọ Kristo ebenwo Kristo ti won sanifa wa ti won sabonku wodamọ Kristo ho enka obenya gidie na wa pa maka sa mamani ai anopọ me ne woni bibia ya bi me ha wa anopọ me ne woni bibia ya bi me ma enne so aso won na asuban wa na die na wa wo hu na wo ye ma hye won sa obenya gidie anopọ ya me ka chira wo se ewrade obegye na obesio afrimu ewe Yesu Kristo demo ewo yeka ebeka ya free verse 1 na ya mredente ya shasie afri verse 5 no Matthew chapter 8 the verse 5 yebeka ibrofo no na babi ya wase ediba chino na yedi aba verse 5 etinum no. Na Yesu kwa shee kapenyo no. Osrafo wa hasu peyini bibane nchen. Osrafo wa hasu peyini centurion. Bofu kwa se kasa centurion. Se kasa centurion na. Osrafo wa hasu peyini. The commander of an army. Obia wa watumi. Obia wansore enkoba osuma ame yeyo. Enuti emra ye kanya konoba hunu tumia. Nessa nipa kroy wo. To me na owo. Nensu want to me ansa saya dien. Ebiana. We are nipa ke sebi pana wutye me anopay. Wuwa usika. Wuwa wa juma. Wuwa nipa wa sumo wo. Enun ti wuzo wo me wo to me. Me kache sa to me na wano. It has a limitation. But we have some power. There's to me bia. Esasa unya. To me bia. Owura Yesu Kristo ana wona odeche sa no pense nka ba ma wo kwan a me ka cha wo say

0: niso nka wa mana dwene e firifie nza wo ya akurabi sabi beto na wa nso ohye ho dimpa ada se obanuma duru awu ana se obe firi kro no ho kwambe se ma mekra obe ho bi o
1: okay
0: yes akura no wa mona sesa
1: acha se wa bona bra nisu
0: wa bona bra nisu
1: okay
0: ansa ni pa yesi no oyoba menje ni se onye zane die na so onye ne ba akuma ba edi ma maame no
1: okay
0: nka onyo ni sama ni yeye ndi wantwa yeye
1: wantwa yeye
0: wantwa yeye wo se no ye mian se china oba bewu nasa akore wo ha be kote to ba ma se ongongutua nasa akura no ongutua be no ti ant no ti so a wo hu ase akire
1: wo hu ase akire
0: ndi onye ne kwanso
1: edi mi bi sa ne se radio court lawyer okasa no okasem bi se ajapade no wapa na akasa omukurum na maame no wasini bo akoton sisi ya meka se me papa me papa wo mechem fie sisi ye ya minisika na masi fie ona wo sika na odi fie acheme ah sisi oba ye akoton saade ye firi papa no ankasa ne kuromi emra wo ho kwan se abusia tena ho ma oba no waje awade samba se me ni mikuran ye japade ma je awade ma akọ ode ye japade no acheme ba endi bo bi ye japade no e wo pa ne kurom me sa beto no kurom so ma abusia tena wa hwe
0: Aja na nka asem bi. Ode bia nkra ta asem. Eneni di asem no.
1: Okay.
0: E de ma.
1: Okay.
0: Na abusiafo no kura no. Metima ke se ndi beto no maame no, oto ndi ba hu. Ana se abusia no, be ni papa no kura no. Bia na be so benka. Ndi se o yira no ndi be bibi kura onfa no ho. Ase na akwa mienu o. Wo se bu ho se bemma no on ni nuan benka bia meka no ba no ofa no yire no ni bia
1: that is say o de ba na ye nkrata o beti ndi na ye nkrata so that is say o ba no to no wa kwoduru
0: o wa kwoduru a
1: ma te de wo che na se
0: na feso ne abusian so ni benka nti abusian so bemfa ba no ho ni bemfa bemma no so ho
1: okay
0: yo beto na o ndone
1: na che say o wo nkrata asem
0: ni so e wo ho
1: e wo ho
0: okay asem no de o ye nima bebrebe nti se wa busu ni numu na
1: wonde ne kankan
0: ne kankan
1: okay
0: nti se no se abusua no ma be ho so a
1: no be ho die wo
0: ta wo mu a ni be ho ni a owo mu
2: ma me support papa
1: be ba cha support no ma me ko
2: enye busu akola no na me ni nti obebisa am sase akola no wo ho kwan se ode ne ma me no ko ada court na badwaku bi anim se o mekyere ne die nti a ne papa a che na japade na afa kwa money nyina so opese oji firi ni nsam be koduru a maame no de owo ka no
0: obeka
2: beka akira kwala
0: so ngata wo ho bi
2: ya ba se oningrata bi a kire se papa no so adifie no akye no already a bebe kweti maame no firi fie no so oni wo kwa nso oton
1: money si wo kura bi
2: yes
1: okay
2: because what a maame no se andi maam ndi kankan se se wo wo bibi bi jifri papa no ho a nga elia
0: oji ansa
2: ga oji ni ntem efri papa no zama ansa na obewu da won tena se ntwem papa no mviri mi ngonwie
1: ansa woni ha ha japade
2: ansa na woni abre se wo beba na japade anum ena wan wanje bibi ba ko dia papa no de ma akora no bia ne woji enti ma me na akora ba no ni wa target no asifu se oji papa no akora no ne papa no beye wan no ma me no bunyo ho
1: okay.
0: Bia pa no nim se ne kwa kwene manager na wade.
2: E mata no bebre beti sa. Se o ya akwara no die, o ne ne papa ko inside pa no a. Atanse na ni nji sa akwara no.
1: Okay.
2: Because e bia na osusu se papa no aye na aboro bi. Ne wo wo ne papa no ho ye dako.
1: Okay.
2: Ana nya sa ne.
0: Be dako.
2: Be dako.
0: Bia ko.
2: E di so oba sa, wo sa akwara ba no. Maame no na ni nyi wo.
0: Ompewasem.
2: Ompewasem. Because o kai se said the anger no nagwini ya ni team say say o yotia papa ke e say say o so wa kola ke u ye the same thing by wo maame no wo ne papa no ne ho ho wo atipeni wo ne na ho ware enti bade ye
3: anida so 101.5 fm
2: okay enti wo ndi mi ganjira nse say wo ne ukunu no atanya ho ndema ma so be ne ne benya nsem no
1: okay
2: wo ye saa eye mvonso
1: okay
2: wo ye maame a ana wo ye papa na wo ye wo ye saa mistake ke say me mbesa wono ho maame ho beye firi me mbesa wono papa ho beye firi eye mvonso engola no huni pa mienu kene ka bom de be bae endi sha woni hu sa ni pa mienu ka asemba ho ndama o ma engola no bendam endi mens getting engola no se man gasa papa ho ana man go ma min jene.

0: ti Nigerian ti voltage
1: ẹni da so
0: ẹni sisi line mo pẹ ẹ ma voltage no ẹ kọ sọrọ sẹyin diẹ sẹ ẹ yusu no na ne na machine ti tẹtẹ pẹ ẹ bẹ kọ off nti bu wa mo sẹ kọ na nu asan yaba ẹni yẹ baako ana diẹ dan chẹ ni nketewa no ahoma ẹni nwia akọka ahoma no. If you are a bit in the idea of being here, then so called culture also doing. A woman said EPF or a Cassie in your sir. Now, so the other far, you know, my own, I say, and I'm a man, I say, and no. And you say, a free, say, you two chaps, not a man, you know, my own, dear man, and who are the whole, not a man, maybe a photo. And yes, sir.
2: And do so, or say, be brave, or I know, mope. Nemum eye how bi ene ba ema dum so ne basa edi won se dum na so o meko o mokra nya we a ni nyina kofa sa ne mande ba se se ema woti hu ko mo echre no o chre se se se ye kase ba bi ti se eye ba bi ani ha kwa kwesi atu na no ma bi kasu bo mu ko mfo kru nkwantempo no so won eya na mprepi electricity ni timi ko off na ba na de je se ekwa current mi makwa na low current ya mprepi no fieda fieda ne taye sapa no sese nye bwa paye na wonum guso ya empetemu ba bi bibiria na womo ewo sa problem no omo ye ye bia na womo ewo abrika subogunu ni konfokuru kwantempo no so no so so ogusu a wonum ehwe kwampom betimi aye no eno so sei eno kai
0: omo se omo line no ye twa asie nyina ti se no ye de ni eba be chire kwamsi kum line no mchi wia eno so yebeni sa ibitwa la no high tension asini nyina sebe ya pampu ni kashushu na ha ye no ebuti mama saho ada ho na yese etumi na ho de no se ne se ko no
3: etumi ya lo ka ho bi ne ma lo ka ente ta baba ho
0: e fa du ho a pampu nu wa se pampu nu se nyini tentem pa enti se ba sa informa ka kra bona e bona ko to plan so pe ezo anza nya ho de be ko no e fa de bi akwa etia emre ema no enti oba fa pampu nu pa ta na se enti ba sa control wo bro kum no e bo se head fault ina ho de ba sa ti na line nyina ko se wo ba bi ni ani wo adi bi a se fort ba fi ba bi ani ko kwan program a
3: ya tin na kwan so
0: e be ti e ye fuse ani high tension fuse te na drop out e je ti pe te bo kona aban ba ko yi nesin se o se ba sa ba lo gute je so aba o e je se ju twa sa ni mo wi nyina fi o se nya ya ye wo adam su e ko pe me zera kwan se pa group mu wa
3: group mu ya
0: sa ti bi ano e ba ba fe pi so
2: enti na chese wose wonum tu sa na mona tibia ne beba fom pa na manema timia koi e dia ma enti ye nkoso na ye mohom pa ye na chapekrum yade ati ai ahmadia ebenfo ye chese ya se wonsuku a achekyerefo ne asuafo e wo ho wonum aka mo ho abom ni awofo asie na akodi ba bi asebi wonbe ye kropo no womo aboso na kwakoye bua chibidin na wano mtu nsafi adofo ni adishye ae uwa chichiri binche ye se ye nyina ye mra wamu ensira baimu na ye mebuwa enyi wamu infisa ya omnisansi se babia adri die kwa kwa kwe se adri babia sebiu e mu e nyino pa

0: wo fa ho adwen uzu ze be boa wo uzu ze nye seya e na makoma beto mi yem eh wo koma beto yem pa bi sa ho se so e be so already ani de asume si ni yori ayomi se mampria no a ene na nya me a obi wo betima ya wadwe se wo kwako pria no minu obi a opaja abasa odi ibobi sana nipa no so kita sikan opaja abana so odi bawo no so ye sikan se na nipa no nsa ninsa koni ngai te wonso uhunu se wiase a yewo mu no enna hokwa
1: enna hokwa
0: ose ose oma unia ne ho kire no dia ne dia wo wanya baba keza
2: mama
0: sauti ya sema ya ebubozu ya tie se
1: pa ba mu
0: e ba mu e ma sadrak mizak ne abednego e de won ho na wona wode won ko e no de wa ma o
1: wa ma
0: wa ma na je so fonu ya ho adwe money a wo ne sa adwe money no e sane e ba oso dia na fofro e ka
2: Papa, na me shira mo. Aya na ofa tenese etaka asemi. Na uye maye yunia na edino unyambe.
1: Unyambe.
2: Aya, mbe unyaye. Na eshe mrante miense ya mwaka mwahu asemi. Enyebete se odi ombe kuguja entisemu. Na sa mrante yi. Wasi wosisu se wonyamibi edio mwachi. Na nyankopon kro na no we omutu chere nyenu ne ma no o edi ji ana omu ji amidi no se nyankopon na enjire omu achi na wanya sada na mba mo a omuso enjai na chi edi we ya sama imu do pa ya sama imu eduru pa pa pa pa pa pa apa o ye me kokunu ya benu ya film
3: de no benya
2: eyi na ile etwe se nkadisi e ka shugbe so na nka aja ya ye bia ye runs na ka shunzu ye kro wa twani pati na ka shugbe so na no me ka se mi chire pa tennis wo ha ese last 2 years ka shugbe bi na wo ko drop court wa nya sem keto ala wo asa no ho no nya sem keto a
3: nsem egu ho
2: na ye mi sa se this year

0: emwao na si gina ye bi na ano ne beboao
1: okay me da se papa samre obetima afra ba na me ba cho waso dai dai so no so eka ho enti na wotwini mu ina dai waso no oba na wafre na wayi dai ne pepe se de ohun no kan sa nyame nipa nyame ako nyame di fo ha obekire ase kama kama na bibia aye kama ya number ne 0546 6374 dear nyame nan na kwa so waka na nwumire bi pa cho o ka bia ewo ho emrante ya ye de omukogu gya funu no mu no bi cho se omwasem bi na obeka e bia na me ka se wate ho pa insem wo se so kwa manye bi ma nyankopo wa yi wa firi mu se de wa yi omu firi mu no bi cho o ka ho asem akwanya ho na waka bi wo de dai so so a na wa fre na wa yi udai ne kama kama pa na asekire no akọ amawo hwere nso se akasima makoma kwa duro no na nundu abọ enti ye twen se ogbawura mu na ye ti de wode ma ya nwire 0546 6374 0546 6374 ofre ba befa na ya to aso ewo ho papa obi amaye die na nkomo ho aye mo na obi ba so aye befa no ha
2: you t40
1: ye ba choma me kwa homa no so na nipa na mo wa no kura nsi ba cho ye nko odi na obi okasa firi
3: ba cho farmer mike
1: okay mike farmer me ba cho mi tiwo
3: martin
1: okay martin ofa ma mi tiwo
3: ba cho mo so so for me then I took the phone and na no buy.
1: Okay.
3: Now my friend in Tokyo, when he is coming, one pay goes in the Kotobu, correction bone, I get a money in a chapel.
2: Okay.
1: Okay. And where does one?
3: That's what they're
1: doing. Okay.
2: I don't see it. I don't see
1: it. Let us say, Papa, Papa, Papa. Let me show. Oh, oh,
2: oh.
1: I am called Ahmana Soho. If I told you, you'll be a safari. Abu Aji wa drobo. Me ba cho sister Abu Aji wa mami ti o.
4: Na subana me na na mi a titi me kokoko e wo
1: hie so. Wo titi me kokoko e wo hie so.
4: Stress
1: so. Okay. E sira na hie
4: so. Hie hie so.
1: Hie hie so. Okay. Me ba cho sister Abu Aji wa ko suna ti e video ni mai why. Da se papa papa se wa fre aba. Ahoma no ebo adwuma enche buka chi a unyamu nti ntentem so meba cho di no be okaza firi
5: hello mpa so kaza ti je pekrum bi genet
1: ma mi genet just now meba cho mami ti o
5: mpa cho kusundai na nsu aso niema na nti niema ni di koja no ofi nti meba no na mbehu se yesu na ahyesu na nyankontong asabosome ni awia ho na nsu amu na aye se nsu apete at once ho bia wo bia fun ani adu ndi nye se pedu ho ni to ka ko bona amane ndi ni a na nsu ni si se na ni sa ni ndi ya ni sa gra da fri so asifom apia sa si na gra da ni na masasi ni esu te se dona no nti na ko so ho ni ka si Jesus di o ye na gra da na na en su na sa si ni na ye je ai ni ngi ya ni se adie bi fi sa si ni ma ba sa si ni ni na bi o si se bi ni so nko fa bi se ni ni ko chire nti sa se se ni nya me ni a nga ni ba no gra da abam ni nya mi nti agra da na ngu nti nti sta nche pe ko ani ma ni che ye
1: ka to yi sire se ya en kia se me da se ba me kwa so na ti why papa wo ha obekira se amọ papa papa 0546637474 we e kokobo enko ka to di na ka safi
3: alo ajana
1: ne ka safi ko ajana ne wada uru mama afidi enu ka form ame
3: Pacho
1: Aja o temi ma.
6: Nya do mi tonka.
1: Aja dan ne just now me ba cho mi tie o.
6: Yo mi da mo ati bi gidi. Se ni mo kan standard Isaac Abednego. Ni se babu ma. Ti fu ti sa. Kani e na papa ba ko no kan. O de asema be kan se. Ti Yankopon antima yi yimpo a. O hini yen ko to. Oni no. No question. In who Babu Moon, a GD 40 star. This and the GD 4 in your sub, Utanwa, Kayapa. I see so, so did he. There is a mini beer working the Dada. I'm no number. You call you could ask me or authority. I'm embarrassed with the crap. You know, I said, Papa, or by the woman in your Asi ni konwa na ese bita boje makuma akumi ensa ni kuka kra maniki ye ka de ni
1: so okay ajana ne koso na tfd ni maye
6: patomate
1: eda se papa papa ne ajana ne de orifi just town e baye ye ko na ya fa yenu ana mi ensa bia ka ho ne de juma de na si
7: Meeting.
1: Okay. Ewa cho di ohun ya no no. Okay. Mami abena kosuna ti afidi ni mai papa be kirase ya mo wai. That's na wodi are free sebreni. E ba ye. Ye da so e bo adjuma enche. E de colors ni be si. Enti wuti mi a. Me hwe na mafa ba ko aka ho. 0546637474 Last year, me can send you a ha. Say, also, die, and so. Sansa will be so die, my dino, the other bit on every and I soon. A jajo, cojani brisi. Or tenaso, I blow each other papa castle into one a mono. Or to train and answer a crack. Now, I didn't check. Nipa na yeso dai fa na ho no pepe. Papa kan wo fidue mu ha. Ade chim mreda na odaso tim. Enti se wo so dai na yesi dai na entrance nka se o me so ye na ye kume maniti na meda me kete so ndi. Pe bai ni ho. Bibi wo ho pa. Enti waso dai a ntentem so na wafre abajuma di ni so esan se papa be kire ho akwan ana mo to bi wo ho a. Ntempa na watu. Enye ho kwa se da bia obesore na ye de maadi wachi abira won kwachi obi ade anasa won ji obi bosia obeso da na maadi wachi na moadi wachi won so kura wo we woni akoko kura na wanye no ache se problem edi usu na enye problem ketwa enti aka simano dumi ensa na ye de ac enche me ko studio bi me ko honko ade a wo fere ba me fa obi enti waka chi a 0546637474 Ofreba mefao na yako yanim Shadrach Meshach Abednego om amani hu omko hu ye na omujidi se Yakopon na omosun no Yakopon a wodi na chi no se saabre na omho akere omo no Yakopon po ansi a mehwe omo a so ombeko koto na nano pa de dabi omo ensan wachi da ampa na ampa Yakopon a wodi na chi Yakopon so chire tumi ye wo Enti enche ni chorus ni mesi na yakoya ni. Meba cho wodi ni worker safari.
8: Meba cho ni farm.
1: Meba cho Martin. Meba cho.
8: Meka asuna yo wa asuna mi tu mi fufu fu fita pa.
9: Ya anti wodi.
1: Martin ko na Martin. Okay. Meda se obeso da na wanya mi fita wutu. Minim se yesi miro se mi le bia wo. Meba cho wodi ni worker safari. Sister Kia just now, my uncle. Amen.
7: ba ko so abrabo ni nti era ma si ni ni na yi shiru ni so ama ma shiru ni ko ko isu ni ya ya ma so be ko shi ni chuma mi ko mu ni ni to be fi owo ni ta na no ho ni eno mu na e nan chepa aye na chepa na ni bi ju si ni na janeta ewo ho jato janeta mi inti bi ju ha na be so ha bi ju ha na be so ha inti da ba bra ni ju to ni janeta na ni inti chu ma ni na na yi e go chi e ba na ko a na ju so ye ba ye mi ku janeta je ya to ni
1: I am a man.
7: Ah, maybe this is an air banner. Maybe a brand air and air badger, which I'm going to be air soon. My air is free or call you.
10: How you?
1: Okay. But that's a question of TV, didn't my wife? Okay. I'm sure of Papa, Neodia, the Bacho, we didn't work as a free.
11: Bacho, Simon, near the book room.
1: Simon, just now.
11: Bacho,
1: I'm. Bacho, bless Simon, I'm into you.
11: Yo, now some food there. So then I said, I think we should be.
1: What's the name of
11: the idea?
1: Hey, senior, my wife. Okay. Bye,
12: Yeah,
1: can you see a man trans if you and never you say, yeah, grow? Ha, my men are also there now. I grab the Simba Fumuno. So, and I'll just say, Quack, what in your man here? And I'm say, hey, who will be what? Sure. Mamma, what do you want to say?
7: I'm going to put you on.